0: ngoje doling ge thwane thigi gyurpang om
1: simdam lhopu jene me che kidu ding
0: thirep ge rang xie lu gyu ge gen chi
1: me che kidu sa chung ge deng gyu ji ri cha dam ge chi wa de ne sen pe nian tu ji
0: ta da ke ge sa gu chu bie li zhe di ni ngoje doling xie bie chu gyu doling li zhe shi
2: singnam cho tani kina chu sing chu be li chen tini phen jong long chin nin chin le ko phe ge long chin ti wo che chong li chen ji nga li chen zo yu shu ge ri san yin
3: na we nang ki ji be tu ti ri mo shi kang da
2: jin dang a be chi ni shu nga nin ni ge yong ji lo de chi jin ki lo me sim khan de dan ni mu ji yin ti ni ge ge to ne wo er wo xi bu de zha zha wo pe jie ne 我爱我媳妇这下徐三弟弟给切亚用尽做的嘞你出个嘴人意了走啊将个不当当能行给人意给心看了土耳其别成个切亚姐这下徐三听听啊嘴里先能落了我妈真正主人那用哎给了他不吃的那汤给点东来你点这学切困难做的念头出个嘴心看的他浪女金汤土耳其大切个明天了祝林徐文公主能帮看不上看不上
4: 但
2: 李先国出站的呀俺来听那嘴人意我这都对起那着哪

No, tandeng anan chui chen chen ji di gyu jie li xian nan xiu nan keng ge xian gen chou bu chen le, ci rong wu zhu lan xiu niu kong de yi nan, yang peng ye li xian sang bu ti gyu jie yi nan, ti ren ge su xie di, lian ruo nuo bu la ta ba dun la li ya pu ya yin su na xia, kong nan ni qia le nan ge dian jia li sen nan gyu chen gu xiu yin su na xia, di ne mo tu anan chui qiu yin ke di bu gyu jie li xian nan xiu nan keng ge, cha zhuo chen wing le zai xi zang xiu niu tan tan ne xin dao la mo xiu niu kong nan chui yi nan, xiu bei sim zhi nan ba, tuo jie nan xiu yin, anan chui lian tu li xian nan chi zhi xiu bei qiang 自律那一刻，松懈看唐伯的同步及森南图。

No, sing nam tso, nam tso yi nam mu tu yi nyam pu yi li sen sen ma tan li sen ki tia zhi an zhan tan chen chen ji di kyu yin ki di wu jie gyu ji li sen na shu gwa pi gyu ge su yin. No, tsam de nga nan tsu chen chen ji di gyu ji li sen na shu nan ken ki sen gen chou bu. Tsen la a bin shu nye kwa ne yi na nyam pu yi li sen ki zo yung tun gen kam sa. Ti rin nyam pu yi li sen sang mu ti gyu ji yi na chou la zha xie xie be song xie ji zhi gu xu ji li sen ki zo yung tun gen la pu ji yi na. Nyi da to sim zhob yung be mi dun xu gu tan ti ne yi na pu yu xi zi chong ki sim zhu zi chu. Nyi ru xiong xiang de zhi chong cun nang tu yu be kan gar cun zi sok be ba san la tan ba san la ne zu be le ro yong la pu ji yi na. Nam bu cu nyi xie rin cha le chou wa cha bu yu be gu le ka su xu gu tan. Xiam ki lu xie di to sim zhob yung an ne se ro na xu gu yin su na xia. Nan cu sing yin chou kong lu chen gu xia ji ki ran ne song xie zhi gu na ji. Li sena shugu gong bi na kiran ke sun se di ri sba san ki li sena gu ro na shugu yin no kong tu zi nan nan sun lin tu yin li sena che ji xu be qiao zu li nan ki sun se ka tang bu gam zhi xun ju lan de dan nan be tu xi du lu xi bi di sen chu su no nan sun lin tu li sena che ji xu be qiao zu li nan ki sun se ka ni bi di tu bi xi sen nan tu

0: ngana su sembo yembo kushu xe kong sen zho khunan zho le di kogam nip se pyo me le.
1: So, demo yang ka lo ko sa sa re. Sa pe to ke ne sha shi ke le re. A pu lu hu zi ta long kan do.
0: ཁྱི ཡོར ཁྱི ཡོར Lui semo kham sam.
2: No kham sam.
0: No chen har shui na.
2: Ilishita.
0: Lese ginishita la seba kana ina. Ni ndi ne. Lese lo.
2: Tan
0: se si me su se di gyung du gwe la. Ya dong la ta na.
2: Yeah,
0: I thought it.

0: sorti lechung pending gyu xi xiong pulu suri manyam khong phi tho yun ne yun du thar chi ri nyam du be
1: ta da chi ji sen xin ba ti ni pen chung lung chin ni ti ne kong phe ge lung chin chi de dang lu ji the dong li zin phar nang men kang xi ba ti xi

0: 엔젠 시베 다 이와 디 코든 덴주기 남바지레 성구도 제자 녜스나 공도 슈베 남바디양 터니 남당 신젠 젠베 코든 덴주기 남바지레 스구 코든 덴주기 남바 셴싱니 카다스나 넘셰지 베나야 숭바 능신 민기 남당 투머드베 딘데지글라 코나양 초과리 대양 근데지글라 코고알스나 티데 민기 남당 투머 시엔딘데 정말 죽어 빼나 차샤 니네 편종소 카와 종양태 신중양태 강제양태 시소기 타자외 태다 태다하게 가르쳐버려 편종시배 나송기 민디 로알라 민디 민기 남당 강유바탕도 소소 정말 주버드버와라 양아도 무티 빼샤나 디그레 양베나 디니 님의 민이 차스르제양테 빼메니양테 떠두왕부양테 중이 닥부양테 시버드버 테다소스 님의 민기 남당 두마 소소 정말 제버드버와라 딘데지글 고고거레 제자 Tanya namdang shenjian shiba dila ya kodun denzu ki namba nyik chwa na nganzo se chok du shugu ya. Ya ya se di shuwa jikla ya ina, zawa la ya ina dinde sungur wala, nganzo zawa lopchung chidu zane, kang ming jube yata ru sumur wala. Gap didu nganzo deshe shudu zane, mingi yata am, tongmar sungba di zo chewa ar gongba re ma doa jiki ta jikdu ngeba dinde rebes na, maris nganzo deshe du shuba re. Tao na di yi na kongi pechui nangla ya yi na chasir jian yang te, bian mian yi yang te, dedun wangpo yang te, shiba dabu pe teta ki nangla ya, mingi namdang xian zhen pe teta mangpo chi le sunga la, teta mangpo le pa teta changma lo, mingi ta la jawa re ma do ji ki ya ta la jawa ma ri ba la, chetang se di shue tangpo di ka desu na, mingi ya ta se ya di, zo chi wa ru sunga re ma do ji ki ta ji du nge pa ma yin pe, tunda di, se she che di, pe te da ki to na yang, ra du tu pa re shue ki, tunda di yin, ni pa di ka desu na, tanya namdang shen jen ki ko dun ten pe gop la ya yine, wan ta ki gu di ji wa la, dita di nyingyang ki kepa da jie jie teni di gabla pechoo che choku re shwe ki tunda di yin.
1: Sengye namba tso kongkam san. Tanda ki nam tse sin shimba teni pen chong long chin nyin chin le gong pe ge long chin ki long chin lop chi le chen shi. Lezhen di nang, pen zhong lopda qe me ge gen qi muwa qi lin doji la ni, pe gen da zhui ri bie ko la qi di nan xin yue bie sen na yu shu.
0: Qe da ge nang si sumba di na, tenye lak jie la juk zu xie bada yin. Tenye wang du sum na ne, tang bu tenye di ma tak ba de, ni ba tenye nam rang xian jian de, sumba yin na, da xue ge nang du di na, tenye lak jie ge ko tuen de ma juk bada re. Tang da xue ge tenye lak jie la juk ba xie ba xie ba di ni ka da si na, ten do, ngar ngan du lak jie xie ba ge bla ya yin na, tam zhu lak jie ge ge bu ngo du sung si ma neng xin, te de, cha wang nga ji, tam jia wa am, tō tūbē tuyōn dēmbā tīndē jīglā xieba rē. Sēbū rāchū shūba yīnā, chāwā ngāmē jīnchūk tēyī kī jēsū, jājē chāwā ngāchī cām jāwām, tō tūbē kōtūn dēmbā tīndē jīglā, tēnyē lhākjē lā jūba xieba rē. Cām jū lhākjē lāng chidā kī nāngsī kī yīwā kātēs nā, ngā tō gāb tūdū yīnā, sūmdām xieba rūpā lā, tā ngā tō tētā tā jājē bētā tīndē yīshīb chēba yīnā, xīng jie tì qie, jie tì qie. Jie tì qie xība dì nì, tìngā ngā tu lop zhōng qi bè nāng lā yā yī nà, qi bè qiawā zhōngba sè dì rwa lā. Tā yā ngā tu bè xā bì nà, xīng jie tì mè lā pù. Dì nì, tìngā lop zhōng qi bè qiawā yā qiawā zhōngba tù rìm jian dì rwa lā. Xie ngā tu bè xā nà, mìng pù dì. Gye dang shiba dini, chawe chawa zhimba, tu jik jar la jubarwa la, pe di gye ki nang la ya yi na, tsama lo la, teta re re re re re re jawa re, 디 카레스나 테니엘 학제라 주버레 세브라지 슈에브이나 참조를 학제라 주버레 로알라 제자 제다 테니엘 학제라 주버 시바 테야 nga lhagjaya gabla xieba nangxin, lhagjaya ge dididid sumge, chawanga ji chamjawam, chotubad xieba, kodun denzu ge, namba di thang, dir xieba, tenye lhagjaya la jubwa xieba di, jikba rangde. Wala, di nga zo gyaling xibo, chigwaya yuwa maare. Deya nga zo seshe chigwaya jikla, teta, tenye lhagjaya la jubwa diyang, tengwe tau na, chamjaw lhagjaya ge tuyendenba reis, nga zo xibar wala, 다디이나 오늘 안도 참조를 학제시 제베 초과 터닐 학제시 갸도 민도 민진데지 다고야 아유는 섬성기 토바 양만나 딘데기 섬바딘데 기신도 카보리 예스나 세디 슈제 교요마리라 개외요마리스웨 금제 카데스나 참조를 학제시바디니 자왕거지 참자왕 초튜베 누베찬에 시에버와라 다운나 다리디에 참조를 학제에서 머시업체제 터닐 학제시 민체달 로아수 따고 금제에 가져서나 디급기 상마대야티양 차와대 차와 민체양 터닐레 제장 터닐 상마대 치마 차와대 누베차네 시에베 나야체나 견촌의 여마대 성교 디나 세세슈의 직인에 세세슈에 니바디 카라스나 nga lhagje gabla yaayi na nga zo zawa deshe shudu zane yin na deshe dinde shuruwa zawa ngudeng ki tiyani sadabda dadangmude res dadangmude ni shugden res shivde tide nedun gula ya nga zo deshe shudu zane gabdudu nga zo kandes shivdwes na wane chungwe teshi deshe chevruwa la wane chungwe teshi deshe chigwaya yang chigwaba yang Tete gabla ya zawar, tenye wangdu sum yin de xie. Teta, tenye lhagje la jubba, ngonsu sewa yin zang, ngaji tun dhwa che di, xie urwa la. Che zang, wane chungwe, te sudu zane, tete gabla, tenye lhagje, sebra ji shubi na, tamzho lhagje ki tun denba dinde jula jubba yueba, tete gabla, ngonsu sumba te wang ki, tenye wane chungwe, te xie, de xie chigwe, gumzeyang, nega di la tuburwa la, di se di xu jie, kongdu, lhagje gabla ya, wane chungwe, te xie, de xie chigwe be, gumze karere, teta titang, songdi che je, chensui zangu che do, ya je sema po namla, ngodu shubba yin. Li zhen di nang la, tete tungi jugzu xie ba le, zawar, tenye wangdu sum yin xie be, tenye dema takwa tang, taga nang shingi tenye namdang xien jen, taga nang shingi tenye lhagye jie gi, tungi jugzu go la ya yin na, ngodu shubba yin. Li zhen qi me nang la ya yin na, tete tungi jugzu xie ba le, ngobe wangdu shiru gyur shi soki kodion go la ya yin na, mutu jen ngodu shudu yube, gaji sema po namgi, tuto tu sen ro na.
2: 谈的你, 비진키 치즈 쥬뜬 닥다지
3: 까망의 생규루
4: 승연 엄초 링기의 공감사 샘라 부부종네 까망의 생규 년주 쇼인 그래서 광시 류조소서 구토 니투 상용타 추로 퇴무소기 뉴교래 퇴응키 구역호민네 계급 주리타 첩소주기 광시라 중앙기 로교무소 창제 치직상아 예외문시토 광시라 쿠타 니치 포깁 덥둔 김제소 중앙기 로교무소 창보라 나동기에네 뇌지쿠키 망초 딘자쿠라 보타 뇌고키 세체교라 갭교체유지 Sarkwebe ga guji gyabshu ne shido cheba shi na dilu dawa thangbo ne shibye par. Genyong ge chokdu chesung kwe ne ngon so chido nangchin chi ce. Gor tungchu chi ni cha dun le gyawa ten tu chungba le. Gyaja nishu zang cha ni par yub ta. Genyong kwen ke chido nangchin ki gyaja juru cha gye sun we. Rangge ki chijo chongdun pike ki dikbu ke jin shido kyo yub zhi. Diluchun rangge ki jekse leri ki chomre shikun jechir chimta. Nyurge ki leki mangben shibshu chada mangbo duti leri mangbor shibshu zhubyu chin. Gekab jekse ju ki chen sashu ki chengshi lengun bar. Jinda tangbo ne shibye par rangge ki jekse leri ki jangwe genre chitse. Tongchur dungge jume ji ca chu simate tu chungbo le gaje shi ca ji parwa ta. Nyurge leku chubce tongchur chuge shibshu shenga ca dun simate tu chungbo le gaje nga ca ji parwa. 三个月中国出现所准操控的西道切巴西呢让给其密七星别操控所扎过给崔达你阿别松就说对切巴立住穷为托呢让给其操控所崔的老贼天确用来开不够公共穷啊穷个有人 因为伦南让中给创新雨果归给他人类他雨果协助连锁单位跟金藏准康聂东古别恶中恶主牌批给其不他给用给创新雨果冷铁送去锁住他给用给创新雨果中内创作他创的协助协给对于及让中给创新了雨果期间每天吃聂东古别居民尼拉斯内雨果永不过通求了协助他咱们求有人 你对，漂亮舅舅明慢慢看起，亲爱的电视级别，毕竟协和面卡莫奈参加起，原是周兰操盘，盘面参加图，这件你一些切过错不谈，提让舅给莫奈参加起，内心面具来团结现在是突破嘛些，这件你一些级别来给巨人参加监督舅舅的团结真有些。 三个月平均人力他如果落山林内西到七八七呢落山林去培育所有人民学校人力去绿树林他培养正经插队林培育装备草原林培育所有他狗仔边陆地林培育中柱基层林阶级决定作为林啊中国人士 罗扎总给密斯干眼预备明年极端所年协助电影啦甘肃协助年牛三个月八点天一天让教总给甘肃人别甘肃看了当月八天天一天甘肃卡拉塔涅卡面具律师所极端南北甘肃国国公个月日 其实他是创业大致去他的香气你都给民主作者随军作弊旅者站做各批不他另一个东西错别切过别有些切过头另一个东西苦个数切不他随军作弊旅者第二切的空到国企人类与国娘这他没得团结忙用旅众借给协团给南北协对有些 开始起初，阿里森森天然破译，在南面角头，总一边呢，阿里塔依然玩了，我们去操看，我一切个区别，确定其强烈下什么塔，阿里塔依然瞧你不塔，至于伊斯兰结构呢，藤就点击切个的解决有些。 有人去解释，开会创建麦团团局的局长，提个轻过夜，提炼托林素，在南面就举中一边的创建铁细菌气味，在南本地去接轨跑呢，托卡蒙博的面小油塔，托林出去你不怕，用他的呀，没什么来面菌跑油些。 巴基斯坦去甘肃卡苏马去生育局去开设在这边玩些呢。巴基斯坦去特区部门去，一连啦，团员通过他编制机会，称之能就职于职，一连他二零二三年接头了名单规格了，内部全部团员去。 伊斯兰给开始的最别玩心呢，伊斯兰给斯兰内塔尼亚胡耶当过西贡南镇当小卡给乌提坦，殿下前边经过我逛呢，从头错的，阿里坦伊连去，出门去新北区域啦，吹多切预警，伊斯兰内区域的伊斯兰啦，南岛给新疆奇妙饮食，在南朝天地革命研究所。

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 시워바
1: 라지
0: 다이네 탄다 카르스 케주디 라차샤바 이나 간주 게시 기랑게 타게 나제 당제디 쇼 첨부야 레제 안티랑게 소다 던줄 년가 수고여베 이나 안 카르스 안 푸주 송제게 맨주체 예라 간주 아니 실로기다 맨 던주 카토마 나제자야 디다 냠돌이야 아니 쇼안데라 안 푸메게 체제 클릭클릭 타야게 맨주 탐람 딘드스 덩거리 근데 카레스나 이네 타키랑 기타기 응제 당제디 토부시라 매브체 아니 기랑 기타 카르소레 안 네타예 도쿠시라 탄다 퇴매베 이나 안 당문에 알 뷔메 다 안 뷔메랑 기 안 세주 맨제게 토네 안 맨주지 나 토베 이나 야 주마 베디 차예라 딕서와 숙체 유베소데레라 라온
1: 네셈지라 당은 수 타웨토리나 차도지게데 근데 슈게라 안은 수 지다 페멘케이나 진이스 후네데 인데 스튜토르베스 근데 슈게라
0: 알다 딩게 야한테 카르스나 마슈엘라야다 갸짓갸 주토고데스 슈토고 마레 네셈엘라다 페메딩 아주 단단한 넘규기 네트워크 강라 아니 멘주기 교류 나로라 pemba yaagu tuyo yungu yori.
1: Yes.
0: Ani ta jitane nga zu jini sagu nabe jiela ya, ani jilu gu menju la chashaba yinne le, kira la gozi kaze yunne, riba, kira la mezi kangu kura la, ani chage nga zu jaya ki mede tangu gu yori.
1: Yes.
0: Yinne le ta, dide chayaba yinne, ani ya gyu rinpu ji zay gyu gu meda tonzu chayaba yinne ya koi shur giyun ya mangbu ju yungu yori ba.
1: Laji.
0: Ta ya pime ki kechu di karese na, kira ta yang azu ta rung jung jing wo ge men za de ge chung be an men song za an ji ne ta shu ju dik za chung wo yo be de yo re kar sa ke ju yo re ni ne kar sa na pu me dang je jin ni sa gu ta ba ye ya mang bu de yo re ne se de de ma re
1: ne
0: an ta zu qi shu ji rang ge ta ne be dam ga ba le
1: ji ji
0: ke si ji rang ta jin ni sa gu ne ru ji po yu na an nganzu amchi chenda peje ani nganzu kirana chambe ani menchugi de kharsa chesi ji sugurwa de sudu kharsa na nganzu kirang ne da kirang tan de na je ki ne da ani chapchi ju de kyal de je ani phuju song je je go do ge yang na phume khap jang ge je go do ge de de chesi su je menju je na to ba yin ani da phume dang je logic da che ga yang man na lo ni zi me dang je tha ba ye mang bu de yo re This song, and the Deroji and the Kirag Natumna, a Yahoo or Sangila.
1: Nestle Sailor. Tamjilaga so much as I have a take as you can and just step him in gay, the genius who needy. Joe took risks just soon to my reason was Bamjila. That he nearly told the Kiranke, Yamangalia, Pinanche, Jayugi, Taxiana, Taganashi, Susu, Kachulia, Dinjeda, Kanje Gilia, Amjilaga, Pigachi, CJ, Men Kanje Pichudana, Menju Chodo Rabala. This CJ and this Menju Nango Reason was Bamja.
0: Let's come back here and see a good pobetilla, Menju Manava, Shoya Yomarva.
1: Gigi.
0: And Kiranga, Pujuson Drigton, and Menju Naya, the Yam Pimen Capzan,
1: Pimen Capzankin,
0: a Menju Naya to the Amji Kirala deje, then it the Chassi to Sugurva.
1: Glashi,
0: the Tangli Nazi, and the Menju Nana Yahoo Yori.
1: Nestle Sail. Nesem jila. Da tando di tato ge di gandhi shugi ila karsa nganan tsu chingi sikhu nepo upe nepshinba chashama nganan tsu di mebe ila zamba nago shumar be ila di chobi ina njes pento yorbe es gandhi shugi ila.
0: Da di ya mi tuwa nagburus doon asya. Da di san karasa na nganzu zamba nagbu di ila kardu ki simchu che je jayabu tinta da kai shuya me.
1: Nes.
0: Da ina le nganzu da peo suwa rikbe shung la chashabi na Zamba nagu di da jita ne shita di da zik da shita saru jugu mebe kuri nguma chebi ina da tisa ya me donzu kare da dinde si karisa da zamba nagu di tarsu roji cheje yagu yube koru sungdu ga da
1: tinge
0: di mikse shimchu chebi inde ina ngare nebala ani zamba nagu da mikse ke saru jugu me di da karisa ure da jini sagu nela penba da da keyo mare ina kuyo nangi tupje nangla da jik chira ngarja nyunga yoyo na nang kirangi dhuri ik chabdi che tukuru ba di karisa kirangi ngarja sa di kogwe nangla dhuya dikso nyunga dhuri da ina le zamba nagbu yang shantagi nezu tinte tuyo ki yoyo da me di nga ke shuya sa ke me da inchi minchi zamba nagbu chogu mare inchi chogu yoyo mare nima takwa zamba nagbu da chogu ina juma dhubi nezu tinte yunga nyanga yori
1: lesi Lesson, Mjilla. Tamjilla got so much chashab and on to Jigging is a good name when a chashab and Jim means it's something I would show Risje, Shuo Majibala, that he nailed on to Jigging is a good nail, a pimple you bet, that Dr. Jibule, Tandem on a ship in the Kedia, your Madison was
0: rather,
1: Lesley say. That he may manguji get that somebody in the Carsola Jigarche, then said the new major some gonje, that piggy jigging, Zambanagode, Jing is a good name. Jigchubin, Pembu Yubeda, and then Winsin and Prison was Bamjila.
0: That interrupted, eh? The inele Nanzuta, Carasore, Zamba Nakutila Caras, Jukawe, the this your Kajut, Nanzutane, Segna, Ne Kongas at the Chelri, Zamba Cabo, the Nabuturu in a Nabu the Konga Gyori. Ne Casa Segi, Mo Konga Tonsu Caresena, Sukunang, and Maju, the Shukia Yungori. This sonza, Tapa, Zamanago, Chona, Titane, Ding, Chen, Terry, the Madumichi, Samki,
1: Lesse,
0: Titina, Coatiavina.
1: Less,
0: Inci minci kira ngaji tu cece jini la sokwa, ani dengzi la sokwa tunzu, kertu cece puram la sokwa tunzu, rungawe seda gom tunzu, majuna digre, jige majuna digre. Kaya sana nganzu namgyuk chuya ki duri da, shada, seda, gange nala ngaji topcho yore. Tata nganzu ngaji mang chogwa rwa, jige majuna yakshore.
1: レスレス。ロアムジラ。タムジラゲソマチャシャビンの、チンギスクネ、ま、ね、ユベネプチゴネチャシャビンだ。キランゲピジゲインチミンジンガムユベ、セージインチミンジテンゴマレスバロ。ま、なんつんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: 他的记忆三十不敌你平胸龙筋年轻力固培为龙筋体糖路之天通力材盘囊免康系的事
1: Lezele, ta kwanli nele amchilaagi jingi sakwe nele yana jayu ki jikta nan tsuyu tawai tol tato ki len maguchi ta amchilaagi sepshkyo nan son ta mutu nele amchilaagi agadu shudaya di dirisha lo jingi sakwe bang nele yana ta pyo men ne miksaya ki sutab tinte yuna la
2: Di yore la
1: Yes
2: Kaisa na wadu bang nele changma lo la ane pyo mege ya ngonsegi kheju tinda mangbuchu tuen tukuwa re.
1: Yes.
2: An din nangshin cheche, an jini sagu kienge pangne tile, an ganchu thongma menda. An di karisa, jie thongchu karisa na, an chukwa gyabaya la sogwa. An ganchu karisa na, an menge lum gyabaya la sogwa.
1: Yes.
2: An men chuya la sogwa. An jara gyabaya la sogwa. An dindrega toge menchu ta kheju yube menchu mangbuchu yore la.
1: Mm-hmm. Yes, let's say, Mjila. Tirsha lang nan tsu, jingi so kui o neb shomar bela. Di imba cha shas no yang pagne di naya di denki nagar bela.
2: Da di, zidane ya, denki s keyo mari.
1: Yes.
2: Da di inele jingi so ku na je gyu rungbu chi mela pagne naya ki gya cha di tanda tengzin chi sha chena dunju tuyonga zi singa duwa la. Di menbe ya, gyacha ta nishu zhanga zi ya manawa tinte yore.
1: Nes le se amchila. Nchi
2: ta pangne nagar esi tinte shetsu ke tigo maare la.
1: Nes le se amchila. Ta nga nantsu ji jingi se kui ne di dea jewe ta pangne ki gokchu korte amchila ge mangu shi sumbur ba la. Ta tinte shin tu zamba ta le se ngi chuk chito toka ya amchila ge ta jik kalo ki tsui to ya kante shi sunye na jik mutu ne suru na la.
2: Ta nga zo kare se na jingi se kui pangne ki ngongwa chekwe na ngayla ya jini sagwe nayde ngongwa chekwa duwa. Kirana kese jini sagwe nayde tanda po meba ta mi maa yorwa. Di yina nga zo duyla shubay. Ani ne loe genye di tosam sheche. Ani tu namaya ani jini sagwe nayde mabwa be. Ani tindagi karisa zaju je nangu yu duwa. Dine karisa na nga zo ta jini sagwe kese kira karasoro ta poha simba tinda yinba yina kiraangi menchuyo ku toane ya kiraangi karasoro ya ta beti chaya ki ane rawa tinda jangze menchuyo zi naa toba yina ya ku tuwaan dine ane kongla shuyo nang shi chaya kiraang jini sabu neba zi yinba yina ane lanye ki naza pangne majongwe che tu ane kiraangi namgyo ki sejo da ya chuyo che la sogo tonzo la ane tona zi naro naa shuyo yin
1: desi lesa mjila tochana lo

No, tandeng anan chui chen chen ji di gyu jin li chen nan shun nan keng ki sing gen chou bu chen la chi rung zhu lan shun yu kong de yin na yang peng ye li chen sang bu te gyu jin yin na ti ren ki su che di le ro no bu la ta ba dun la li ya pu ya yin su na xia kong nan ni cha le nang gap den cha li sen nang gyu chen gu xiu yin su na xia di ne mu tu anan chui kyu yin ki di bu gyu jin li chen nan shun nan keng ki cha zhu chen min la zai xi zang shun yin tan tan nan xin dao la mu shun yin kong nan chui yin na shou bu sim zhi nan ba to jian nan xiu yin anan chui lin tu li chen nan chi zhi xu bin 自律呢，可以松懈看唐伯的同步计算难度。

0: gal dhubi nye padar yaga.
1: Ola.
0: Chiangwa dhaan yaga yaga. Chuwe sar chiangwa dhaan yaga dhidhar.
1: Chiang chichi yao shi nanjia mungtu gyo me dhaan senpo yinpo gu shu xia la.
0: Loa gal.
1: Loa shi dhin chiang huwa. Loin senpo kamsang.
2: Kamsang la.
1: Loa chen khar shu yin na.
2: Da te zhong da yin la gila.
1: Loa chen zhong da la xeba kane yin na.
2: Nga chi chi sa chan yin la.
1: Nese lo. Tiring li tse nang chari shuwe, chao zhuri nang ki ka sumpa di tansi nishin be sungse di yin, kirang ka sungse di gyung du guay la.
2: Denpa janzi le tang, yu chung la sa.
1: No, tsam chan sine tu tu du yi chi se ro na.
2: La, ana ke la, chi tu mi nye wa tira mi, ana se ta ji ta ji la.
1: O re, le se lo.
2: Le se.
1: Yao se na a.
2: La, la, la a.

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendan ki kepsa tamje la xinjam pa phip ki nawa ke khusim ki chemu chinja ki dawe khulgim thogang ki khin su remo sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen yi.

ngele ninshi le ma che kyang tacha chongsui mi shenda dang jikwer kyur sindu. Agu tsirin ki rang ki ne dang nyadru choke toa tunbe ne tsu ni ki wala dewa meji se she yang yang che bada. Nindar te tui ki che du tsuwa ge ken ki shingba gebu chi ki sukshi gyobu dindar kyurba kare che ba inam she ma war che la. Sem su yang dechu ki kimitang che tui zum ki su ne. Agu tsirin se kendi kwa kya chung chung dindar rang minba ra ju che gu nyam du ten mangbu sam yang. Dechu ki gu bu bu ngang jishik tsuewe tsuka ti tongma ni la ko kondro lang ne. Kyo dir kare tsue ki yu ji chua tsup tsup ngang shue bar tie. Agu jize chi gu inba dechu ki ngue ne ha ku ki yue batar ngo le ka kengbe nam gyur chamu tsam yang ngue gyu me. Kye ki nyunshi kandra duge la, dang tu pe duge. Dechu ki tige chibati agu nyentu nying sem cheba rang tu kone sem hindu madi war gyuru. Nāca jī mīndu, mī gāna cāngmā tīndrā rī. Lālē kī kī nyūnshī cāp chīmbū dūsī wīzhū chē zāng ngāni sīmdhē xī chā chūng. Dā chū kī tī kē xē jī kēmū hā hā xī kē. Ngā nā wā kū sīmdhē chī kū kār dū. Ā kū tāng duā nām gyū rū jāmbū xī kdē nē. Dā chū kī yī lā zhēn zīng kī nā wā mā yōng wā chē nyam yā, khuān rū nū mā tūp. Dechu ki akyu gacha zawa ne tue me patar. Akyu pa na yubi degi la tekar chua di. Nga dine rudu kangen porwe churu di tsuruwa chi kwa samchu. Si shu xin lu la tambur jarwe torme bagi nang lakba kangdoa ki ju. Sami yu la deba xik la churu ngu ne nye ju. Kyu teke ma xin torme bagi ki nang ne churu mandan jen dobu jik dun yong ne. Akyu pa na hūn tōrnē dēbē dēgī lā jē. Dēchū kī chēdān tēr āgū tāng dēgī hā lēshīng hūn tōrwār kūrū. Dēgī kī dīkār tsūwār tēng māngbū yōng nē sā yōng zō mā lōk tsam ngō yō kiāng, kūrū nye mē. Dēgīng dēgī tāng āgū tēnē rū tū tēkār mī mē bār, kūk tsam xīk dē mā kū wār, dēchū lā lē lābū tēnchār nye bār shē. Dagi ki sem nang tuakchar ki kengne churu nyebe ga churu chamu zamya ma chungwar. Karwa la churu churu langdi shibar ten ga debe. Kadoa da chichung kanki chanegyang gugengi dengi churu shenda dang mencha zam yubar nang. Agula kirangi jiksi dang di ngaran suyo churu pola sungwa di reduge. Agu churu mandang jenti langne yeda yunda kachu chegyang rengimki churu dang drabu me la. Chir zhubar yang pang ne nipur yang yang dang. Kyu, cui shi chenbu harwa du. Ti pechi lakbe purzan cheba menzo, xie xie. Rida, ni ji ngay kyu ki dengdu pupu yun rengbu dangwa yinma do, tangdua harbu dindra rang mingdu. Kyun zu yinba dengke ri, dir churu porgen xian su chung yore. Dechu ki, agu tang kyu camu ni churu di utsu ki lintu ju. Dechu ki laksam ki agu sem guju par shuo. Tile doa di tuen tir agu tuakba sata chu mu. Kangdar yang churu ni rinpochi chesik inbe. Agu tamar di dechu la chir zhulu ma sui parsi. Agu cirin tari nawa di chongbe gesang ki kimtang jiwa ya tu chinne. Chandian tu su chu chin duwa xin pianchun zhuwe zhuong chi. Jin di mebe. Chöri tingjik cheba gyu. Ngöma dargi tsuwar yangyar rügyu chungdu pianchun war laksam pagyu tewe denbar gyuru. Tinyin ki gongcho, gesan ki ame ngergyun dar changhu kankenne agyu kimda junchu munchu chebar yongne. Lingxin lingxin gesan ki oma zongbe gor yangxie. Myung ole yi cimbe zumdang chungxin. Bopsim changxin rangi pomuru ngakju didarche. Nga sama pyome jigi gesan chung barmu kangne sogu tukdu chugu dogbu mangbu nyonggu chungsu. Bume na cemar tokta men serwa dar bionche chöne yu kengdub chesu. Dugi chöne rangu tuenbali gigi nangne jembur kyurwa me ji tangbu bela chakbati ngunneri. Gesan ki dogbu mangbu nyangza jembu chane lemin tedu kyune chigi mari. 다자

0: Lois, mo kham sam.
1: Mo kham sam.
0: No, kilish da la ina.
1: La ina.
0: Des te tan se me su che de kyu du wa la.
1: A ju te hi khan da la ta na.
0: Ta ra ji sha. Khan gen sam sha s ne tu tu de chi sa ro na.
1: Le si le.
0: No.
1: Tu chi.